mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyan omo Olorun te wa Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo Olorun te nbo Jesus City e dide nle gbogbo eyan omo Olorun te wa ni leloko ile to ti mo o oni to loju anu mi any 77 to ba ti bo si oju anu abami ni awa ki bi si awewa e dide nle mommy ati daddy e ma bo ni bi pepe oh ojo meta kan be ninu ose ti a ki bi si awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti e bo ma fi agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo elekeeta gbogbo eyan omo Olorun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni lui ibadan but loni bayi mo ti wa jesus city gbogbo wa wa enikan ni bi bawo bi n ba ti ku onu studio yi an lo bere 77 power service ni oh oni ji ojo to le ojo to ni apere ojo ti Olorun yo sanu fun awon eni ti o sanu fun adua meta ni Olorun ki ko ni wo ojo ni gbogbo eyan omo Olorun so le sare ji ajogba ni biki bi to ba wa so le dupe adu ope Olorun ki fi si awewa oni eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin gbogbo eyin te ngbo mi Jesus City so le yin kan gbowo soke mo ko yin kan mo juwo si tori tin ba ni oko yin oni mo gba mo pe Jesu Oluwa wa wa dide ni bi to ba wa kan rin lo si waju rin lo seyin ko mo juwo si gbogbo eyin te wa nle kan dide rin lo waju ko rin lo seyin ko ni baba mo dupe temi e wo oni lawe wa pe meje orin ayo la o ma ko engineer Jesu Olugba la jagun molu orin ayo la o ma ko ija dopin hallelujah.

0: en sunkun ni mama omo e ma sunkun ni omo na ma sunkun kini npa yin lekun mama
1: mo ronu gbogbo bi mo se suforo lori emi
0: kilo po e omo
2: bashit ni sir
0: bashit ko wa si o lati bi odun kan se
2: be ni sir be ni sir
0: e je n bere lowo mama elo won wa gba lo yin bi
1: ah won gba kankan lowo mi
0: o won ni esu eran mo lo
1: won so kankan fun mi ri yin gan akan be la joko si awon ta jo joko n gba e to ba ri mi ba o ye kan ran ti jo yen ti mo sun fun ni bi ti mo joko si ni bi be yen
0: o kan lo bi ni ta
1: ele leyin
0: mama yin tan je apo ni in to ja won yan mo wa niyan ngba won ba tun gbe yin na ni sin ba ni won mo wa won wa in tin ja won yan mo sare wa ni in lojo da bi ogun mama ni ile ti mo nko lo mo gbe ta se iwo leyin na ti wa ah e wa won ara church won ni wo se si mo pe loju awon kan be na atun ko won na ni nkan be sele ni sin e ti mo nte to wo boy opo yin o mo pe n lo loyun nu nice gbogbo le ewo testimony mi asi mo pa mi lekun eyan ti pon eran esun si to ma so fun pe ogun won se nbe yen nibi won ti lo so ogun pe ko mo le bo yin to wa so bi won o ti ni gba kobo oye lo mura mummy e lo mura daddy gbogbo eyan omo olodun te ti sonre majemu yin emi oluwa ni ka tun san lekan si eyin te fe sese san ti yin eyin na san loni bayi e san ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 iwo na ba wa support ise yin ye account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank Biyan ba wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ewo ago mejo ni si won bere lati wo road e wo moto to nlo si ikire ele be sokale ni yana ko yi tabi ke wa wo ni wema eni Jesus ti le ti be sokale gbogbo eyin te nbo lati Ekiti e nbo lati Abuja te ba ti koja ikire die te ba ti de yana ko yi e sokale e ti de Jesus ti niyan ago mejo pepe yo pon mo laaro yi ati ngbadua lati awon eyan wule ti wa Jesus ti lati na babi baba mi ologun ajobo lo won bi owo so le foke ni igba mesan ko ki gbe pe ma raanu gba loni awon to ba raanu nikan ni mo ni testimony gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni da oye mo bo gbogbo omo olodun ti won bi e wa kunle je ngbadua eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.